Dito kita ni nga YFM. Ang manais. Ang kayang. Araw kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-hoo!

0: tanaw ba telepon labo may kerita kita tau nganatay keplusa lagay dirimpu.
1: Hello? Ya, ba spital aku.
0: Uwa pranay kita, pesan do, Ariway FM.